sa kanalisasyon yung mga nagpabayang abago o boom yung mga tabangan natin kong gulo for sa wadja bichumacho kung madanigan na karawasan bisyo kay isang

pwedeng mag-dial for your digit lang po nga papa digit mo naman na pagpapaya gago yung liar palo yung money taramig yes no pwede lang no mato mad for your way na lang ano na nga pagkip po magpiri umiya no mato abim for your digit on wakil kibas yabim no ni kailangan natin mabar.

ko pinga puno da da ichi kar moje ya chule kanya ne ni jim jim a bet twale ku di kumini a mateni ti was nine ku ping mi lo sudan ka chel ki jwa da no duju ba ti yo no che pan wa ki ka ben pun ma pat pali ni ni no jim ne ti ma be la bu beri wo a mero kero ti kere wa bi che ro ba no we kon cha wa me ku di ku ka wa ke li ya ki ne mi no no du yu ma ti ma ki wa ti ne de no ran connector a kamano and the big man himself no artist to you kan mi na ne jim no warm up big we win ka bisa ki wi ke mi ne ma ki ne no e mi tu mo ne kero pe ne ne in ko no pe i biro ka ti mo clean na is no pe ka ti mo clean na is in gin wa ni ni mi gwa no ka le ka ro wa one a wa ti ni ka lup gin ma da ro ke ti mo ne i lo bi ganda na So you need to get participating, need to get him on a booking, my pool, my pad, pari, chakke, waki, or maka, nigi, e bino keri, woho, kade, bino keri, community, mauru, mu, in la undereo, so you be doing when, mero, kwanyi, la wanchuel, wakwanyi, la wanchuel, eno, niya, yeke, bino, menyo, ila, mganda, kikang, gayo, pamono, niya, edo, mdano, pian, weko, kabiru, mauru, mu, wan, abiru, maling, irwa, malama, la undereo, sugi, mo, iken, da, peyitin, wala, buen, dit, bene, ayin, peko, eko, ni ke chuni ni ke chuni tobi ke tak tu la ngiri ya indi tin gin no mona mona meta ke no ne no ni mero do o dan man ti very rigid ke do no le moro wajo kere da ene ne ni ti kiri do tek ke no mala mal en nya ti pa dan do tek tek ko mo ma ko ni bere pere a mi no ni bi dan ka kan Ayer gonye pere mak meritich kitano mieta kere la ungerio werno jim kubir mabaye kudiko mini armatin chen mzika chen la ungerio wakwanyo mwe mchik chekino kaduwa tiwi mecha menume ilop mati bora kakany ichi mon kicho iyo admaka megi bila timini duliope eni kore la ungerio kita pokare na jim jikere man 88.3 video rap FM right now. Don't keep up.

0: Yeah, man, this is your boy Patrol of Africans and River Night Talk with Akadi Command Bureau Garden 88.3 Rapper FM.
1: Yamima Bridge Bridge, Jacket Bootwork, and Jomokan and Nigel Luba Luba.
2: Yo, Ningo, do down in the easy one, Navy Caldino, and you're listening to 88.3 Rapper FM. Cheer up.
1: Mira poro mi poro tonne a te roba fa ma pa io te ha mette dero che come
3: tiye da kin biya jara ma da ma do ni biya jara ne da warin bright bank tiye kan me ko muki go financing facility ko bi ma tiye ko mo me gbe tiga ti biya jara ki lo bo ma yiwa era mo mo lo bo mo mi lo an wa da ni lo biya bi ko wan ma mo ki ti ga ma ba sa na ba ti gen ma ti ma jo ne yo da jo ne ki ne da mo ka ri yo ko ni ya bo biya jara ki mi nya ya do biya jara ma ka me ni go financing facility do tiye mo me ko mo biya jara ma ka me wo ro mo ma la ma ti ne ma tu ti ne jam bright bank ma tiye jo ke ni ngoy ci ni na ma ba pe juro

0: Au, il ke chor pe kreman. Jou yon ke pile pa la chon ye.
1: Yon chor men gen.
0: Mè ge kore nye wè ni yon ba wan ten. Fak chor yon kare kreman. Yon
1: chor yon wè ni. Mè wè pisi yon yon ari. Gen gen mwè pe lò wè pen la yon da. Fak ki gen yon a wè pwè nan dik a kany. Moron Bonnie Enterprise Limited. Om de yon ke lis fèrs. Mè pi rè pi rè mwè dik a kany. Yon wè lma yon mwè pe yon bi a ro. Li mwè pou yon kon bagaj. CG 125. TVS. CG 125. CG mwè chel ki pier wò bich. Mwè chel ki pier bich. Ki CG mwè a ryo. Mes me Honda XL Yamaha XTZ Honda XL 125L Yamaha AG 100 AG 125 Yamaha GT 125 Hero Antas Kibukirama Pulata Mika mbira bakuni wa manuela ya Kibu makani yu machine dripping Kim generator Watibere kibukom na dripping Chariki blade Blood pipe Cylinder block Crankcase Spark plug Starter Kukere Wangoro jora menna timobale Wanai wanoe wiring bimbili Dominka reili Watika choyo yuma miru kunye Numakia Mugare jwe pa de town council Mika pira mwenge ka miyaki total Yuma panjule Engagement room Kupei namba Nuntra bira bira bichir Abija bira mwen Abwen Abungana mwen Nuntra bira bichir Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mwen Abungana mw

0: addiction yin wa yang chap ka bere music industry chap producing chap we makamigi netumo mafuni mwini ni lab addiction tika tele kila we la wore nyo kipo biza la wore fupiki wenye ritual la mapulkar kilu tele tutual ikin we nyo ikin producers support ci bibe la we ma dite wa mala mal ki ma jalu mo wi ker
1: leno man yaa o ko ma
0: moy ken kir ki na nya ga ñu kir kir ki na ñeera ñu kir wu ya
1: e ti ki di mo en to ti da dama an ti da bala ko we wa le kwa ngi lo le ti ga la ti na ñu le man ki
0: okay
1: mm

Kinyan tangka jul mapatpat. Lutia magiti ngay kibing nyam o kikati kitang mapatpat. Lokong chipa parliament. Ichin chapin man o binyan tangka jul mapatpat.

Jan la bolle ka chari kong e acting e acting tir me acting wadi ni ka unity position wa kete unity e U5 in U5 no kar na to mai kamati position man premier ko acting position man o tie dit ki bora ka ro mario a ni chalo U5 ngare ne param ti ma subin position pa U1 U2 gi ano ni mi no bet kon kon ni ko acting position pa U3 gi 4 gi ka ti U5 yang lebih wanian ni di district ubur katima di karmo karanya cuma nyurni kaki lubio mati mewal ni ngamono work office karikano ti you money honi no be kuman kurale be ario e akti mati atima chalo waket ni awini kilimo intano audit ni office ero ni bena mira kwa enani wangiyo ni kwede ni romo teor karma lajata ikine Omir wange bene district kibero ki principal internal auditor kibero ki senior internal auditor kidong auditor kitati internal auditor ene ento senior mirberita pa data kan bedi pudil internal

0: yena nyaga mi gang la yuro be batin ti ka kwanyi batti yoppa kilo le ko pa ni yena batin weekend le wa chawara ti yeno la di yena be ma te ma be ani ka be pa en la yuro be ma boro ti ka jara ti ko ti abi chel ma boro na chel ni yena ma chara ti ni ko me ana foi ke mi ti ka wi ari ko chala pa wi ari mi batin ni ngeni o pengeti ka wa ma be ko ta na na da por la ba chingi ti ka te lu rien mo ma ra ra che mo ma de ma pe dara ti yeno ara mas ka po pe a ma na wor ki ti ba chala te ni yuro wa ka kwan da na chera ri ya de ka kan gong win kit ma do yuro ti ka ra ti yu ti ra me ni ma ten yes
1: ayo
0: ringo
1: Jali te mo be
0: ka ni be pelare
1: be da jole ko jole da ri o mo pa to ni sa mo ke ba re be ke el ke a pa fon le
0: Fort Val. Foyo, tiga kwa jadar mkare lenga kanya. Rapa FM, malo.
1: Morich.
0: Jali tuni wa?
1: Mwete tiyala tuni nyo alo tiyala.
0: Mwete.
1: Karne uwiyo.

0: Martini people near the video you can't keep up FM you tell me Martini Monique Bola Mayor Janet Piska yata kutwala yubili watika nyo kakar chiri yutiere min matini mena ni jiru mbirikan mwa kipa amerika ratia na wipu wiliko mchawa chiri tap nulo wangia mamingi bikar bote in kipa amerika ratia la yulio na udiwili wa ratiku bachane report kapi yon udilu udilu pijo bagi maru dilu yin me maru dilu jimene nutika karma meta kipa miru wa kira tia no edeki ya gana nega kanyo chiri mpul pool twal kama wana edeki ya piyara mwen no team maki yoni bana mafiga magayaba tona chiri kama chiri karung al city tika makuti maki yoni covid city kama al tika nyono tipa covent goal marama chill ekom tangwa na mode ke rapia rabu ngwen ba maruti wa rati bi ke berchane na tia tila radio mo tu munene de cheng libe pour go tokati ki tipa no tika forest wa tuma rio kama rio to bade pulu te du ta ta komo ba do ba pelar tila radio na na wa pulu go libe pulu go lelo ko dana la wala a to ko pe jot makape no libe pulu kai la ma be so kana jiona cherche bale bale mo mata ko pelar tila radio mo no tiki to mo kana na ti Now we know what no to area makana parpar ngeni mono kapek ma chelti ya boko ile bu e kwana kon kitla kenya ke mu ni kwana kon kit filling station of course mono kapek ma chel mabe konyo rak me ya room rak me la miu rak me gara gara rak me ya palu rak me ya gao rak me ya chelpi ena na wa yindo pe balkar mi charwa ke la kona mi char ko wara ko go mi char ko bato go mi char wadira so kapek mo ma be mo wele yor ko nyo dano ko ni twa ka twa ga mer mo taka mer ko ngo mer mo mi injin oil e mer mer mo gen e mer mo mi mo ni jerita to ka charati mo ni kona ko ki jo kenyo ba ga nene no mo e no ki ka bere chele ki ken ki lo ti ni kona ko ki a trade mono filling station la radio take one kit trading center ka kenyo le wo ki abu fushale dano pour go berti ko no ber ma be e ro ma na ma ta ka pla ra ti la radio a mo no gen ma ti ma no mer ni bere kar me ngena ti no Kabel tito no kai fati ke bati finish station we no pier no mbi wat ma bay ma ta kabla ti mete kina ni chara ti mo ya bati wa no ma bayo chara super market ke ni no jime marti jime wela ti bunti mo dun ti jime pool wen ti ya bati super market ke ni ka chin kai meru jesse matiu original ma bay de da chara bona mer flavia mo no yu pajuro kan ko ni ma bay da ba no pima pima mo no kitem gumi enti kitum pinge mer be le wi we mer waxta ko her betar mer ki kit wi ko ki wuf manuti ma bag kit ba leng daga ma inen no daga munya ki kome daga me munya che bola mer flavia ingi o getiki jema dun kuno char bo ker wi wi lier ben wi na ra wai dan wen ti dutiki ma gi kuno ki char ko leng ko ti ma ba ba kai o de ne tap e to khab wonya ma no yom ma ta khab la ti yero na ra wai mono gen ma ti yeno e no mera mono jubin no diga ma ko ma sin ro ma la ma ta khab la ti yeno metiki o mera mono mukan magi polo ba par par lañu beliyo dej ber ba ko salem metti yo la kenyo gen bena no gi ngoro bu ji dara yu mayo yu mar mal mono to magi yere bu ci ken mo ken metta tiya tiya no mono ci rapport gi wax no nena ki yere bu yu ma be da ya no mono ne tiyo ki yo mera mono ma ki lono la levi ga cirki sta ma kono wanga na fori ba megu mono ki dej ber baba salon yo kala ka kenyo ko lañu radio aros la rapport pe no ngiya mi chaw wa chiel diga ben bot in kinge chora diga wa kanyam chaw mi ario furo nyaka kar chiel yup mi le kubu kubu yo tiana mi ne matir ki rapa fan
1: La kubu kubu special baike yum chunki wele kubu kubu mai maru kama wa jwati wikin man